0: But driver, imini neni naba mona. Vana lulu, ni neni endeshe ni.
1: Vashululu, nshinefoyo kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtuwala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo yaka mubili yu kukaba.
0: Teko kaba fye, umu nanja chufuwa mubili ule kaba elio ale loka. Elo anje vati, tumutuwala kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Ubo wafya wakalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mulandu inetuleka vilu kuya kuchipatala hapa pene fye. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fye, ii no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwangu kilo kumutuwala kuchipatala wangu. Va driver, tieni!

0: malaria ilepaya ukwabula ukuphose njita umwana wenu umubiri ngawulegaba kavile
1: tanga tapa fyabumi ukubombela

0: yee njereera ko mwana wandi kaafuba fya akawala abafye bwino sepo mushenishi uleetorokera eringa nfa
1: nga kyakutiira omwana wenu alekola elo alepema ngefi mutwaleni ku kipatala mupepi ilyo linefye limbi kuti bwaba bulwele bwakalaso ako akepaya nga tamwire bwangu ku kipatala
0: tasha nkyakirafaayo okupoosa enkita okukonkonkya n'okupembera timwise muisure bugeti ebyo nakitorokera eringa nakalimba akati uyu nfuire
2: numba bushimulemuna ati omwana wandirimbi kuti akwata akalaso
0: numba fiishi mwana akitapo
2: apa peenefye tiyeni ku kipatala natasha saana pakungafu okwishiba ifye obu obulwere bwabiipa alanga naafi kumafye ku mwana uleetoroka eringa lyonse
0: tieni imwe nga kyakutiira omwana wenu alekola elyo alepema shika nangu aleeshupikwa okupema mutwaleni ku kipatala mupepi okwabula n'okupoosa enkita
3: imbila aba kimileetera abatangata pa fya buumi okubombera pamu naba Development Media International.
1: Ba driver, imini neni naba mona. Bana lulu, ni neni endeshe ni.
0: Ba shululu, nishirefoya kusenda. Ni mfika kale pamushika. Nishi musendele lulu, nishi yashupa.
1: Tule mutwala pa chipatala.
0: Imwe. Pamulando pa kumubiri okukaba.
1: Teko kaba fye. Omunanja chufo mubiri ule kaba elyo aleloka. Elo anje bati tumutwala ku chipatala bwangu pantu limbikuti yaba ni malaria.
0: Malaria. Ubo bwafye bukalamba sana kumwana oshila fisha na 5 years kwati lulu. Tefyo.
1: Mulando ine tuleka biro kuya ku chipatala apa pene fye. Omunandi nanje bati ukutande meshte itali nomba fye alipwa. Elo kuti bamumona mu shita fye. No.
0: Awa bashululu mwasita wino kwa mkiro kumutola kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!